0: Yeah! Eagle FM 95.5, Rod Stewart, Hot Legs. It is now 8:16, time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM alternative rock playlist starts here, Fridays at 7 p.m. on Daily G, here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Saturday is here. Let the groove begin. Funk, soul, and smooth jazz from the 70s up to the 80s. Bring it in. The rhythm is so deep. The soul is so bright. Let the bass take over all day and night. Funk, soul, and smooth jazz on Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Rock, rock, and Friday on Eagle FM 95.5.

0: All right, the Beatles and Come Together. Check your time. It's now 10:29.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Clean and fit para sa chai.
5: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity, o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan para happy gut, happy life.
4: Clean and fit para sa chai.
5: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesdays.

0: I think abroad na shows po namin ni Christoph, my son.
1: He's
0: also a singer-songwriter from Star Pops.
1: May pagmamanahan pala.
0: Opo. Isa, was in London. So, may mga Filipino community po doon. Pero nag-perform din po ako. At first, hindi talaga nila alam na kumakanta po ako. Kaya sabi nila, nung may poster, hindi pa po ako dumarating, sabi nila, anong gagawin niya dito? Mananampal. So, okay. Only then, they found out na, kumakanta pala siya. Yun. Ano po yan? Ang music is part of my parang stress reliever ko yan eh. Opo. When you're syempre when you're stressed from work or kung ano man, 'di ba? Kung may iniisip ka and all. Pero pag kumanta na ako sa karaoke, minsan po sa video, mag-start ako ng mga after lunch. Minsan hindi ko namamalayan, gabi na. Oo, talagang iniisa-isa ko lahat ng
1: kanta. Inuumpisahan
0: ko po from 80s, 90s, 2000s, yung mga favorite.
1: Kala ko from A to Z.
0: Ang hirap naman nun, mama, dami. Oo, from 80s, 90s, 2000s, ayan.
1: Aha, lahat ng mga favorite.
0: Opo.
1: Yun nga, when I heard that song, sabi ko, uy, ang ganda pala ng boses ni Gladys.
0: Ay, salamat po. Hindi naman po.
1: Hindi lang siya maganda, pati yung boses.
0: Nako, hindi naman po. Pero siguro po, inayon din ni Sir Jonathan Manalo yung mga lyrics and even the beat and yung music po dun sa aking song. Kaya naman po, nakakatuwa kasi yung mga taong hindi alam na ako po ay kumakanta, yun nga. Ito po, finally, ma-showcase na po namin sa inyo. And at the same time, with a message, di ba? Yung song po. With a special message. Well, you know, kontrabidas in general, di ba? Para alam naman po natin na probably sa school may kontrabida, di ba? May kontrabida sa buhay mo sa school.
1: Kahit saan.
0: Sa office, di ba? O sa trabaho, ayan. So, ito na po yung bagong anthem ng mga kontrabida. Yan.
1: Finally, may anthem
0: opo,
1: na sila.
0: May anthem na para sa mga kontrabida. So, I would like to think na gusto ko, kumbaga, di ba po, nakilala nila ako bilang kontrabida, but this time sa song ko, ako po yung magiging kontrabida doon sa mga tunay na kontrabida.
1: Dahil lagot sila.
0: Opo.
1: Yan. Let's listen to the song.
0: Ay, sige po. Yay!
1: Oo, gusto ko rin i-share.
0: Thank you po.
1: Sa mga listeners. Okay, here's the song of Miss Gladys Reyes, Primera Kontrabida.
2: Oh, ayan na naman kayo. Sabi niyo akong Primera Kontrabida. Hoy! Sa tunay na buhay,

0: Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayroong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
1: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
0: Tulong para maging malayo sa sakit.